alhamdulillahi rabbil alamin nga cene gi ne xame du meddi fori laydi mukanama wonafal ne yibquru mudu boli wonna ci nafan ka alsatin un malum lay rekire mo nga tombi nenen di tam fam ma jaxandum botte gi albarati bato mutana man ko gi alhamdulillahi rabbil alamin ala ga wumbu yi konti konti la wum